0: ahinti trefie labari pakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikrochi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mnu damaka mkuruka buni mbemi ujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bere kuro sanga ujuma asamba dongu atisu nikoka ani bere kuro ujuma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako njini asheshenda atisu na bebu kuro njini jumani na buwe njia basu kuro lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuro njini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru nyi jumani na usukuma ayo amabu njiko ka bude asheshene bubakuru dabili waradire yobri buwiti chashi fama nyi jumabili ni waroba kuru we ambere mwono be fako bu juma kerebe buwe fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambere buwa nkuru we na usukuma ayo njiko ka bu latente buno menembi yiko ka bu niberetana na buyo nyi jumankere na usukuma ulo jabu bwano na akuruma labari njiko ka bu jojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka njini ashisheni anshika ankuru yomedi ankere kindodo kadashi beobarebu amude fafti OEM de juma wabirinu bo iwodapangu na sara sara njinesu bi iwekununi ile mochweche fako jina ile ble nyoche OEM de ashisheni isu yu konvi ni inyakati yerebu yela yetengu juma wabirini koka yewo savanu ikonvi wu yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejma brim bula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fide ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mokwe buru ni nyo abra mokwe ni kun
1: Evolu

ahinti trefie labari fakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma krebo ikrochi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun krebo ikoka ye koroyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu ye kunkun kre labari ni ina tikana bunye na butambui amberbo yesuka ngerebereni fafiti nyingamnu damaka bukuruka buni mbemyo juma bikoka mokore ya ububi adena buni bae kuro sanga yo juma asamba dongo atiso nikoka ani bere kuro yo juma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda atiso na bebukuro nye juma ni nabuwe njia basu kuro lori bebu haya nabufayo bu juma na orobe ya kuro nyini mabu na ayo afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro nyini juma ni na usukuma ayo mabu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yo bri buiti chashi fama nyini juma bri ni oroba kuro we ambe mwono be fako bu juma kerebe buwe fako labari maso fako nyini asheshende dumano ambe ba kuro we na usukuma ayo njikoka bula atente bunom menembi yikoka buni beretana na buyo nyini juma nkere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro ambere mu ni juma kere kupapati bikoka nyini ashisheni anshika ankuru yumedi ankere kindodo kadashi beobaybo amude fafti OEM de juma brinu bo iwodapango na sara sara njensu be iwekunu ni ile mochweche fako jina ile ble nyoche OEM de ashisheni isu yu kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu juma brini koka yewo savanu ikumvi wo yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejma brim bula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru juma chashi na yefama nje kuruka yeki labari mbu chashi yedodo OEM de juma bri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village danfan mbibere wale kurofira intangrafu nyamansu abranguwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mbwe mbwe wala abranguwana ni nyo abranani mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kum

0: Dikebo meteo juma bri anye anwe fako njeto so yede kenda nofen taranjeno taranzono taramokpeno nafe taranzono taramokpeno nisarangwanano afa kinyo afa banyone njeno fako njeto atisu fe ina sarasara njeno nasarasara njeno nasarasara mokpeno yede awere nofen fako njeto so njeni ito cheta cheta bo ifama onkonibama ama isusu jashi ni bukewo ama fako lumede bweni ito iwajibu achiswo ama bi ikoyoka ibutara taranzunu taramokwenu ni sarangwananu nyini saramnuye nzwe ito chasha fako yetugu ashenke kupatisu fako yedodori atisu ni enzwe towa atisu ni fako kebo nzwe kuruto barasu fa yesu kudi de awarenu ni kara debweni sujeni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni na bukeni kowe kebe watosuna ibawe yede savan nufe bukeni ye do nsanga yo tintin fakoma yebo ikoyoka afokunu yela buke kumpenwo yede awarenu yenya wankoni bo iyo tintinka ama bo itosuni ye dodori nsanga na yakonya wonkoni kan sangabo ye sukuruka ye do fako ye wombo wula atisu njeni ina ti ye kumamu kono fako womboba bo ibutarama ama ye de uchi de kumano nyeka njeni ibabo inati kumamu kono bo ikoka ibutarama agia a mono de kumani ni laktogoni bere bufunzwi dekebe koyo nyenguwa nifo yele naka ye do shimamba bo yikoro toso ni nzwe nto atinsu bo ama ye matifite awarebo ikoka wombo ulasu bo ikoka yela awuru kwa mdo warabo ikoka ye fiemu odo ama ye nye su chashi kebo yekoro yo na yekoro nye ye nzwe msu ye nye ye nzwe mbo ikoka na bubukaya fako ye jima dongo su na ikoka barajima wara nzwe bo ikoka eti nzwe towa fako fie dosu yeti yesu yesu san kere fako meteo nwanye bo ifamea kienkretien fako i dodori su ahi nwanye mbo ama tini okurayo iwa pafte FSRP togodo yiribo ibuka alikira ni iwula ise ifano ye nyinene akurayo
1: Togo barani bieso fe ina sarasara nzano akojina na sarasara njenu afakinyo ni afa branyoni njenu miegomnanti ni de asatarafom bukuruka buka ye togo jama ni yela fie wono togo ashen kerepo patiso bo ye fere EDST 4 ni le koreshi ine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fiesu nilikebo ikoyo togoba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de nwanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anno nori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofoko nu chukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo fienu usiyo kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinigmani wofokwa bo yekurushi bufafte tanlebe buwule fako nyini jumambo bunatina buwe insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti miego mnanti ni ide asatrafom nde noanye yo
2: Togo bara, Togo bieso. Mungweti so, ide etiji fako fiba deka. Asheshe mbe na itungoni, wo yela fienu, ni imine mbe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mungweti so mkwa kwa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyini sangani, menem baba ya awurunu na abuke ya, adena bukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafyenu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asesembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke Moya bela ni biye so, ashishe mbena itungoni, fako ya lafienu, suma jama kukukereshika, ngo fi mbena bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pienyi ba, ngo fi fako mbetam mbanjango finu, ni ayiri mba mbena ima mbetakan kam vitamin A ne, ye nini ngo fi sangane, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lome de awerenu, fe yi sara nunu, chi abranyone zo, Koju saranjen ile nou chen Nini ngofi pia wamni Bubanati wo maritim de awere nou Plateau, region central Kara ni yesava nou fin Menye mbe mbobre Be nabubanati wo ya urum nou Nabubise ya Fako nini ngofi pia wansu Ni nini ayini mbama wamni Asheshen bena itungoni fako ya lafye nou Suma jama kuko kresika Yeyo anye na ye debu Sanga bena bubanati wo ye awurum nou ni Na busawa krebe ubise ya Yeyo anye ne bobu nou wo na were su Ye busume yeshika Nini bubisa wa nkerebe bubabise ya ni Iti bisa wa be iyi meyongu fakrima Ame ebosu ne tungu ni Fako nini ngo fipia wa mbina Ibaba fama yemba Wo ya weremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labari be ifte Asheshe bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imene mbe buburabisa fabuke Wo nini ngo ni tuwanu
3: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendela den on andi ke ciudu bawdi di kay walla ta to bongo ngata to bongo ngatima nawo no hasinabe dum won tuba ko yar pali din ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo fotu to wana ba ciendere den bawdi di nibbe futtino heb mo wakati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu faya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jila ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkar wado to fasi endire jonka tino de mudine jabembe del gure men faabe ko kadan ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yim to godo ka e girabe mu hokkuno hala
4: mun da baya gara ga ajum he dronam bi mi be ida mo ni da ni ben be gel mabin dunuri iri in kairani iri wonde ee to go buga batte gal banat minna wule mun da ban sa e torani re na dumi be ida be mu ti to go na ren kan meg bi bisugo ni da ban la meg juri non nanan yeba tora nani bi be ma o be ne wule dumi be ida man be sa salin na da ba dai be men kasu na be be rara be wule sa na barana ban makke be to ba ko kura na e na ba ji ba hari ini le bala ba de na ba sa ki da wule kere na rum sa to ko ki be ga ru wunde bindin ran dum bo le ba ke balin tin ka ki ba e be ne do do ba na kasu na ba men sa wul ba male mbo geti to gona ren kan meg bi busune ban la meg dum nan bi yo batora bana kasuna meg ti bi san homi o bi sa nat bi nule geti
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando girbo ran men girbo ran kin di duwa ko koy kal juin girbi iduwa giro karairo go ministro kan hoggay de bore ga hambano aga bore yon tunandi kan windi bore windeira ko koy go bore fahamandi lokacho karairo go diago kayan ga ban kan ne kaydi mo ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokacho no man to ak kon bor hundo wodin maga bore din ilhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hankanti hemadizo doro a bandiga ilgi ci se bor ma kan nir sayru indeira yiga hantum tirai ziga yim bokku no tirai zo on bor ga ya mu bori kangana hankani kat gidan ad killai bor ko gudu wona ad killa irim kokari ir ko mil halashi
6: Band de nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son dapan ya don na biye bon wo no banan ba kan an na kiye no ba son te maria duria tu na ko mo bete wan ta ngo bon mo mete duria be bulu bol no ba mbe son machine be ba mbe ye informatique ya tu ko mote ba mbe tu bi tu ba mbe mo mo bete wan an obel ta ke lu we ben ngo ben ta ka so tu ta lo te ma no bi ba mbe mo sin si mbola ngo bu kware mo pa mem no ta mo ba mbe son hotel me ya tu ni ba mbe son radio me ya tu ne biye bi nu no na ngo no mbe ne so tu kiga ngo tu no fleki so no bele ben na ngo ben be ben to ke ngo ke fleki so tu no ke me ba ki te lev na ben na le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fleki so no so aka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya do no na sa na be ki ene ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nya no ya wi en pi le dale ben tro le ni ben pele le lu ne ye lo ya kala me le gbe no so kabeki ayi o yam ya kal no ya tuna la bala ni men ben afrika sonno no ne dal ki ne te le kele yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya duni no yeb di ne fala ne le tuna ke ta jo mo ki no asambo mo le dala be fa bala ni men ben afrika son e tuno no o yam ya kal no te la sane te te da pa ya kal wa mo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kampor de wa ko ke na sos bu wa ya karadu ba mo bi yi ko village d'enfant no ya bol abana san la kenire ke oyem ya ton sombol talala blo wanga ne ajoni sango kete lige ble ye yenga bango akite barna ti mo ko freke kala yel no inome ya mo al freke yibo mo be ngor nga ke wanga te barna ti se ba to we pe lo le mele pe ngone meni fam fam inome le si pe wa ne mele pe nana meni pe ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki aya kala yel ne ke ta jo oyem ya chalno ya tu ya som ya sambola blo gor nga ke wanga le nyenye sango ko freke ba ka kala yel mo etuo na fa ka bala mo num num be no freke so etuo no ka tajo odu ya pe mu ya sambo no die na fala no tuo ka tajo me ki bu no ya sambo
7: to go na chim no ke na dumbwa trete ka tenya fiba a simple ya sanke gobna pipi ko pe ngo pa a simple ya ne bna chim be ko bora be nga a simple ya mo bon saké blan yi te do atun koko pon to godo keti nadubwa nadubwa ngbate ma 5 na la pa bana ka ba die sa fala kung maganga ke atun ya na bana keti ko kanja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon ku yok te sa malu awi lu pon blan makanya ntan pon ki yi ke kain na chim de ta koma pon ba kain pra chim ba blan be nadubwa ko blan makati de chim pon ya kung mai kinga tuma ko ya sanke blanti mbambia ba ka bado wida ala sanke blan makati na duba baya ba manya mbambia ya kati sanke na makati boko bina che na makuf kwan ba ka bina che bloko na che pona na makuf ba e ba mon pon nya bulu na che kati pipi ko be mbako asen ya na bana che boko bora ba na la ke asen ya
8: togo jabiyam fo be yuali yalo ke yalo ba ka bi rebele ka to suole yam bi yuwal yana kam mamda nam bana e te yel mba do bo tieni te be ku kum ba bamba yim ba ko ber be bole be yim ba gu ber ka fe te ngun te bre yen bi yuwal yalo yo rebel yo mba te sole bre yen te fur ko ko yen dum bana ma ble pe yim no mo fora yen som poru minister ba nyo la tia po yen do nam ba bo mde te wri ko bo te ba to go mun kul bre ka le te fa la le te bre po le te bre ninge ko po vitamin a al bena dan yen tablier bobom da ko bacele de daw ka marga pinle da ngana ka dan jur da pin tab natural len pinle bra ngamun nen tan ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sampane ger bra ngam wa bre nam ba bol ko ngwan ka bobo tobe le bol ka ban frga la le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gumba mum bo tien men le san ba nyo la fa po yo no dan man tiene le muanti
9: togo yap jun jermba ko cheye nyogum bu furko tortema ko ton kon ye yo bago yelo minister mba nyuante la fia po yo no don mba bobon ko bam bortema jun jermba ko cheye nyogu kala furko tortema ko ton kon ye yo bago yelo to togo ne mon ko lenang panyel mal ga pin le ndanga lobo ye nyapul mon mal ga danga lobo bratra nga len pin le yem bananga lobo ya sigenang ne bu wat ngai nang ku ciortum ku banata anjan nand ku be ban bambu tetem juun jer ku jan nand li ya po bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ke te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwan yo mak bo bortum juun jer te bo walla ni yo ka fur ka gal te gal man ni bambu wat ngay ning nyam bo ngann te sera ko kulugu labbe netie ministre mbañwant la fiya po yo no don mbala balé
10: togo sama bele ne botugo don lu bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo don lu bono yoyo geyo ne bi heewu sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye goyo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hon ne be chel daga siya tikiwa na bali re rele bede u sobola ele honde galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor genim bulize bulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to noda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
11: pinyima pijana unuya pesanar kanji debiyo ni kwizim ku donu ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tengbodum no dale togo ge uyo do min desire jong na sama gwe pide donu da la fe du mayoyo tini di nisutu ya pa ni ne drama se pan ga min vuna tege ku nel nan san nyungu ye besine ga dedemle parabia chichi na besine ne mbazi bo ne benza na ku yo wala ke mbozi bu kandi bin zizi yo ne se fe ku domeng dende pa ha bin zi vitamin a ne se pole jamie torole pa se albendazole ne bu kura la bulutu da pararro hala hosudena pa ga du mana la bu togo agita dine mam da bizim ya kwizim gwiza gudong nguro bez ku telefoa no kojole nyango ngo bez rubele yo ku domne erewu ya torole egubi ya bade vei bizim ku domnyal lu be bia yo ne be na ayale alimbeng ne pata bi lesile ku dongu ku enge yelo gele bi ni kojole nyango ngo bez rubele yo ku ku gba hala hosdena ye halo ho ho ne do tone dio jamego yo ku dom binde regbai ku kon ejando e banga se galo lo yo ku bia duwolo da harada togotana de Nendeze balzaz balak bedes sama nyo ya botomende yo ne payara nyo ba heu bie na koyo bizim ne kujol nyango rubeyole tatundu ze balak sama yo te genra to kebando ne te yak sama nyo tom do ne togo ge yo domende zire jong ne sama gbe pede donu da la fe du mayo yo tini di nisi truya bazusu no rodo
10: togo sama bele ne botugo don lu bono no modale minisi wey jonne do no da la fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugo don lu bono yoyo geyo ne bi heewu sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye goyo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hon ne be chel daga siya tikiwa nabli rerele pede u sobola ele hon de galida le bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor genim bulize bulukon botu ko donyo tomdune minisi wi ojonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do togo zama sobolu wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wi jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga an kaluko no potugo don yige on bi hi u sama zi baga jo dugo holen den da ditte ne bette ge sobolu wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jonne tonu dala fi do meyo yoni ni suruya badam no no pozu suru do
12: senarwa na minir salafiya na kasar togo game da cucan dussa da aka bi lunguna ayyuka aka yi da al'umma za a zo bincike a kansa ranar 25 da watan mayu zuwa 26 a babbirnin kasar togo lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya shi ko mu doki 27 da watan mayu da muke ciki da kuma 5 da watan juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kar ku ji tsoro ku faɗi illolin da ya yi ma yaron ko kuma biya bukatun da aka gani da waɗannan iya da aka yi musu ku tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan iya da digon magani da aka ba wannan iya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron ƙasa a nan musamman wurin kamfanonin watsa labarai don su ci gaba da harkokinsu kenan kan wannan cuta na dussa da ke haddasan al'umma birni da kewaye baki ɗaya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatanmu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
9: Fasan batal da jarada ta tuku domin plena ban buhu ne ta sarro nyim boni ze baya bu vitamin a na ko yande ne ze ba ha tibi virus albendazole ya doni ze ba la binde kam fina tayo yole tuguda ministro e jon tonu da gubika na sama tri tri tonu da wetti yoyo na angba buna ba yasa assurance yo ayoyo ta sana ba destiny pai he yura dinga sisi paga aya na be tino paga jo kerede tugu holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talavo chamin pede jombo paga labo na bulda kana ago se veraga kin hiwa nan banse ngolen sen ga kin hiwa nan luruke luma holo da na balam bole ago se veraga kiwa nan lope ngolen sen na mesugum veraga kin ka banse ke lam no atakpama sogorei kaya netapangu holong da palese ea nabe pokong chore res da nubabosuru tombe nae plena ratu kutomung kosukosukban buhu putasena jamin hao na lebenda sol koi hao yo piyoyo le inisruye jonatonu da kpito yo ya ea sama kpikpik sisi rumu ea fingi ya mba chami juwele sinawe ne tesinawe totom josu diri rikyusu tom do chami Tetelisisi, doni ziri heyuwe, teka leona wai, pagodu, meso na balabantami, pale na tuguda batu, doni zidu huzu, ayo, ware ayo. Tadanga, resana, unyozi, chamie, chewe rato, nirebia, ne, ramo amole, ruweno tonu da gbita, kubangu, tamdo ne, tonu da gbita, ne, sama chirichiro wa ude ministro, suzundo.
13: Furuga tore bi yol pe chokno nan ye nyoko bina amba ko ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba yambe kele benpo didab ka malaga o bina tura ngan le pin le ngamu ministre mba goli la fie ye ngande po o muanti ko bu nyani bi ban wa ko ko na nan ka gal la bal la nti le jong an lo benon kle ya po bambu kele nan di nya banyila malaga da pin le ngamu ge sa o da pin le ngan lo bidan bukin lome yentinin lebuwali kule dan pende lebuwal banyila ngmalaga da pinle nganlele gisa nyapolungan ngmalaga da ngammu ubina tura nganle pinle nganlo bidan butokda region maritime plateau central karayin savane ne kubitiya te kinyi bubu wa ingenin kubuwali buwali kisa anka gam biyuwala pinchokra po yon vitamin a yon albadazol lanunti nyokbina mba kwa yon bonfwe tebere po kuminisi namba di goli la afya po Omwanti kin yabre ke tebe cholong bon chien damamba bo kwa i ngare nan gibe tebe lamba namba mo lam frege tore lan nti e european chole nan betiere ke ti lamba namba mba kule le ba ti yim yim ba masigin ki kan bar le lamba na sial bol kin da gigige gigen da be po ye intele lamba na tem film an ke tanga torgo kon le pien chole nan ke te bran la lafia ti de bananan la bale ne ti ministre mba gole lafia ye ngante po
14: Togo vignon, benemia ro avade atiketi fe do aussi le togoa. Don no pei ke kwa la mesa venga o bole togo prepe perenti towa. Wole atike mudo mage le madikini. Atike mudo sia. Fe mari e mieto le e koge le togoa katan. An no, dope efi. Dope bantoa. Kwa va chlemi le choomu choomu la peone. Eye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. Eye asinia chomudo olea. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu dwao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife donti. Atike mu dombe mamla, enana nyate fetuya, ogbe anude atike tife donbo. da sisi ato do don ofe ike kwa la mesen fe nya o prefere nti togo le togo
15: togo zamo soboro awenti bado fadin torona tundoda pere na botokodom sule awuren bidi timbem togo zamo de alafia chawrena na mbamu baranga bandote mozna bozole sbatara soboro watin fala togo ngada ko dudiro duna ede wako una olodo wore ngbombo falazo ndokurodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala de eboze domoe kozo fa wikina ke galena tugu awurin biditin bem zamo de alafia chawrena na Umbamu barna bandote, nuzina, bajo.